Dabwe dadi hon, ewa wi drindo inu e mon. Chemendo ti min rutano, shte imono. De che tan yunat, che sen da wite shpeten mat chemdo, win kato datak. Ne shwi tamak che wan, de che te imonat. E kote e nu kutne che wan, ka dabwe yen damak. Ne ga shpeten damak, kene che pay nagun dabwe. Wen kan stwa betu te imon, ka minu kutna na umushum, wi kanash. Nad tam ke himya gane te pet kawasyut mas tuen no tasyu inano. Wen ka inu imat, no kuto es patenda kutanyun mag inu tapaj muno. Wen ka inu imat, no kuto ti abuitadish chichi inu daot na tutuasi mag no kuto es paten mat shenno. Inu imin, e kute den no chen mas tuen bandin inyun ka es patenda mat. Inu aimin, e wadende tjeniste dadihin, ke tje pastamen kwesiben inu tsendamon, ne tepe dayanishkat kaimin wi. Inu du jinanu, wikunu endamak shtanyunu, wemmuch wikunu endinanu, shtaymonu.

Ego ni ka chikata ni noho peik shitan pi hom ni no aho ni noho ko toa skate state ma stage da hom ego ni na pe go mi wa da mata ta ba disi on mo ka chikata shikanji hok chikata ek o ga da dan ti no ni de ka ta ek na toa si se ha jit mat me ko slak jon ka wa jik mas ma stuya ta wa shi bi ton men shi bi nu ta skwan ego an jit wa shat mak manutenam pe sa mete si te twen da ke Obituan, Manouan, Noé Montachi, ou des nuits de Tseman, Karagat, Bernard, Hervieux, Katpaz Moumheidesh, Makia Rose Aimé Dubé, Yat Katpaz Moumheidesh, Makia Bandashaini, David, Alexandre, Vincent.